0: Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitamini ka si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, degitin siya po 25 FM. A true inspiration.
1: Taki, migiyuye, migiyuye, migiyuye.